0: apat sa hapon ang oras ng paglilitis. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso.
2: Kung ito ang gusto ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial, magandang iparating niya rin ito sa kanyang defense team. Ayon sa tagapagsalita at counsel ng House Prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi niya sinasabing intentional, pero may mga ginagawa o hindi ginagawa ang depensa na nakaaantala sa paglilitis.
3: Maalala natin, madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Tulad for example, nung hindi nila pagtalima dun sa kautusan ng presiding officer na makipagkita sa amin to compare common exhibits before the intended testimony of Ms. Zailin Del Campo.
2: Hirit pa ng grupong akbayan, kung gusto ni Duterte na mapabilis ang paglilitis, siya mismo ang humarap sa proseso. Buwelta ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, hindi kailangan na araw-araw nasa paglilitis ang bise. Aniya, kung gustong marinig ang depensa, hayaan ang mga abogado ng bise na gawin ang trabaho nila.
3: Binigyan siyang option, no? We recognize that. But ang sinasabi lang namin, just the same, considering the gravity of the allegations made against her, we understand where the public sentiment is coming from na mas maganda, she should attend para pakita niya yung respeto niya sa proceedings na to.
4: Only the Vice President can explain. How can she explain if she's not attending her own trial?
2: Pagtitiyak ng prosekusyon, gusto rin itong mapabilis ang paglilitis, kaya nagbawas sila ng testigo kung mauulit lang ang naibigay ng testimonya. Pinag-aaralan pa ng prosekusyon kung ipatatawag nito ang umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga.
3: Yung decision namin on who are the witnesses that we will present, this is based on our assessment, no, of the targets that we need to still meet, no, evidentiary targets to be specific, and it will not be based on press conference rhetorics.
2: Seryoso namang pinag-uusapan ng mga senador ang panukalang ilipat sa hapon ng oras ng paglilitis. Suportado naman ito ng prosekusyon na target tapusin ang pagpresenta ng ebidensya sa Setyembre.
5: Panibagong oil price hike na naman ang inaasahan sa susunod na linggo. Samantala, umalma ang isang transport group dahil hindi umano napakinabangan ng ilang tsuper ang fuel subsidy program ng pamahalaan. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
6: Isang linggong hindi nakabiyahe ang jeepney driver na si Menardo dahil sa matinding pag-ulan at baha sa Metro Manila. Pero paano naman anya siya makakabawi sa kita kung nagbabadya na naman ang taas presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo?
7: Imbis na nakapag-uwi kami 1,000-1,500, nakapag-uwi na kalang may 500 to 600, pamasahin ang bawat estudyante is 100. Paano na ang pagkain? Dilis tuyo. Nagtitiis na lang kami sa noodles.
6: Problemado rin ang security guard at rider na si Dionisio, lalo't na ublot pa ang inaasahan niyang dagdag sahod para sa minimum wage earners.
8: Pagdagdag lang sa gasolina, sana yung mahirap pag mag-emergency, wala na talaga maaasahan. Kasi tamang-tama lang yung pansahod.
6: Base sa ika-apat na araw ng trading sa pandaigdigang merkado, tumaas ang presyo ng diesel ng mahigit 2 piso kada litro, 1 peso at 40 centavos sa gasolina, habang 1 peso at 51 centavos sa kerosene. Nagtapos na kasi ang 60 araw na Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran, pero wala pang napagkasundo ang extension nito o kahit ang final na peace deal. Kaya andyan pa rin ang pangambang maaapektuhan ang supply ng langis. Paniwala ng isang stakeholder, tuloy na ang fuel price hike sa susunod na linggo. At dahil may isang araw pang kalakalan, posible pang madagdagan ang presyo sa susunod na linggo. Muli namang nanawagan ang ilang transport groups ng taas pasahe para maibsan ang epekto ng 2 magkasunod na linggo ng oil price hike. Sabi ng grupong manibela, hindi naman masyadong napapakinabangan ng mga tsuper ang 12 pesos kada litro na fuel subsidy program ng gobyerno.
9: Kung hindi offline cut-off, ayaw talagang magbigay ng discount, ayaw magbigay ng subsidy. Hindi natin alam kung nababayaran ba itong mga gasolinahan o nabayaran na noong una. Nasaan na yung pondo kung meron talaga yung programa?
6: sinisikap pang kunin ng ABS-CBN News ang panig ng Department of Energy ukol dito. Ani Valbuena, kung wala pa rin maibibigay na solusyon ang pamahalaan, maaari nilang ituloy ang transport strike na una nang ipinagpaliban noong August 10 hanggang August 12.
10: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Mga balita, impormasyon at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.